Kodian, sincèrman, li pa ta pou vive nan situasyon sa. Se pi gwo problem nou kon yon jan baga la vin empire yon la, li mande pou gen lò strateji ou fason aske pou mene pou yo ka wese yo ka retire mese yo an lè, aswa ki rezerve skou yo.